isang bahay lang, sa isang butas lang. Masarap ang buhay, huwag malihin lang. Ganun talagang buhay, pare.